Selendang kuning cuma mampir ana pundake nora olo nanging malah saya ang lalita.